0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Tu kanata tsuko ko Eshongulu shi eklezia tu katulira wao ngoko ekolomu ministeri eza susantaye molondo wirimbere wabiri tekerania erihindana erimesave mumorongo onabutembu mwazi yoma handulu mchiro cha muna wire umwazi wiri lagalagania awete erilengerera eriritulo kuna teno enzoka ikasuka nayo yikaldetarawa kuse yikasuka nayo ibaka wantreno kumbe abali ba Kristu bushi patolere ibarondekari shunzira story kundushi erilebia ngabanga chinda amalego na magali obate ni miase yikatulango ko abantu bakande boholwane abantu bakande sabulo amumisi ngai ni chochikali kotreno irulwa omuche muno wire mwakali ya wanchi awale suka nabo iwaka ya hikerera mwye suanga vinipi nabano iwaka kangana yango ko halinzu kisatu shunzo kam kutse behandu kisatu shunzo ka mutwe mchira ne ichi wili ngoko wakatu lao nukuka nane miyansi hiringa yine yi wakatu kuroteno kumbe hanabia homundu angasera okunzoka nilibia echo wanga kolanga checha he suwase ukalumu kutsukuka baharera nao utireri kachago oko yonga soma vesa mutrowa mwesi yunga mwakatu lao kucha
2: Oko rinanga hulamu kasere kanzoro Jerome gashomro oko ministere ya Isaia 61 verse 1 amafundisho wotuleko akabwo okusu chinye chikabwa chiti le serpa ekrazo mo chi France ko bakabwa ho batya donge enzo ko ya biri chindwa omungu abiri tuha akagala akiri chinda obuwezo obwenzoka obo shetani airomonzoka necho chikatu akagala akiri chinda enzo keyo donge kala shika chutro obuwezo boshi oko mwanadamu ndo mungu abiri tuha akagala akiri chinda Ngalika avule mundu woshi avye mwana avye mbaba mulwana bashika itobo shi twama halikwa oko huduma yetu iye Isaya 61 mstari wa 1
1: muke mnyana ko lunda lohande yukasuka nani pasitere Jonas Mbaya hina tulo kuna tseno umwatsi yoba matashendra ko yo no ngendo ya kasatru ibane mutu polimiatsi na kubungula biblia yango ko natu kinikundu na bakati no yini mbuto yere herera ilibia ikinyo kinga wati cha bantu ngaye cyahe iri kinda enzoka nere rundi busike bushimu byaho rekuwabo yuno katotino riko mu kiro cyatura humeke kasa akashabya yende misabe yuterebendula erusanane riwati cha bantu nire nguhyabo ko bilitobe kuwabo Umula vera kagala kanya muhanga kuku akatulago nabiko babi muri mubishitu tsangwa na kagala kumurimia kashake hangu kwa katulago mukiminya ministere Isaia 61 mumulundu irimpere wakasungika ehobe Rigeria haguhine luhita ulubaki ngilisani lo munyangulo okongenda ilulimu vyaswa ebya muzanga Umuya swa vyana butembo bakatulango ko umukiro icyamunabwire bama besuka nabo bakatsuka ekizame ekimuhanda wote na suspe guko binametondekere yikabi namukwamererwa icyamunabwire ningendo yakatanu emyetsi yanabiritsukishiwa umukiro cye Kongo umuya swa nabutembo mwezi ali ya handula wa kiratareta okubisenge ebikabahendi institute Iyi mkana vya abakulu abaleta, mkana vya abakulu bahelasi, abakulu bakali tibinyo. Ebere husana nirita umuhuwa wabakoro, nilivya nga wangai katara nirituwa reboya. Ba menyenga abakende toka bate, ninyuma kwa ho, basha yoso wamo, lala ato lirikundu. Na wangana watichavo, etashe tsuka, wakala mpsi ungu kwa katulahu. Katembo, katomeko, ulasomacho. Mumulala wa IPP mwakabe na rahana hapo ngoko batu lere. Uli munduna na iso umulala uwasha sukana uwishi muwe ticha kukolele choche kongo buze lere. So mako na iruwa gala muka mwatulisa watenu kumpe hawa. Laba koro eba shia umamilala ayina libiri wenge buku wabu mkumina chokine kundu. Mwa bakabe ya babe some romano otulikundu umaniri umuyi mwakibu. mo abaiki tuli Roger iwana wane asengule ndobe alibye everemo atukereka bera Penelope byoko bakandi twalirabe mu masandre mena mena akasunzirabo kizame kibuya naho tsine no tano bane mu ilandako iri tulo tulo nako na rakarabako byala byo bakomerere kundeno ubukoni kandi kwashire abo muhanda webola no muvya swa ebebeni ikalomo coordination société civile muvya swa ebebeni mbau ikatutano kumbe kakala kaje sunki kangana hiru hayo merera iri chinda nziu ayamabe buka bandu muvya sunga bini bi abana rupa mesu bwa no bisunga bini bi ngomusilile munza mbai yo mu quartier buikene murongo ebebeni pakatano umuvuka mucha munabwire yinayo mwikana koleka byaka metre paluku kabota pepe we société civile na katru kuteno abantu basatu babiri mu bitu nabandi babare bengerwa mu mishitru yenda menambe ukwamene myatsi iringa yini yimurongo we beni mu kale mu kahunga kabe kabe ni shumbundu shine shibirishika huti abalone babara huka bakala mu shumbalone polisi na yuye biri kumuhuwa wili hutiasho ukwamani miatili vira raha ukariru javiri langiri kubia songu vini hivi umwati uyu umwa kareka abaka koleche za miche tina asospe iba abaka kolacho emete mini musuka suka na naho tse wale ulikira bayurusha mwave jero naho emiasi iya biri tabukala mwashu mbalu mwini yingo kubaka tulao naho itikama nga hasi vipatashu tula eshu mbulo ishinga sisi taheka ni amondo ukwamani miati eka sarumu vya suanga vini hivi ebye beni no mu ruhande lwatalinga mweria bakatuteno abakasuka nabo eba banyangala bari mu byosonga bini bimu lokalite chikingi bakatulango ko sibalishe hira mahago mu kitunga cyo na paki kino bili mu byosonga bini mu la bere declaration yikuwabo iba tuteno hani myatsi menje yikanda kitechetea oko bakasuka nabo mu kitunga ngakinichi mu byosobye kasiki ba bwatanga Freddy na katulango ko hanende myatsi minji minji ikasuka na ikareka abantu bayepona rabe kiragi mikanche biri yo kitechetie bakasabana karate ikasuka na yo sere ne tondeka kundungu ku myatsi le biri kakao ubibi wabare byinga imetondekere nabo bohongora ubu kakoleka mu meso hape hanene ndi myatsi minjingo ko bakatulaho naho iba biri tulango ko umule bere société civile bakatutano bano si bantu bashere erisheketana abakulu bakulu bakomerera umwetsi yu ngangata shagendwa kwate no muvya swa epie itu kutse itune muvya swa epie botembo bakatano muri kitere munene Owe ENSP mwaka suka na ye inanama yusa mwiswa na kutempu mcha muna kuhire kutungirani meti ukuni owe bola doktere yedi done muamba mulikitere generale owe ENSP mwaka na tungirara emiati libiri vya suwa abeka kwa meraumu bakoni ngoko emiati jinemu langirika banga nganga kubanemu ya uranu muhua wakalibia echangasha kolekanga chichahe na ho mwaka subimubi sobe beni na mwata tungerera ibishibe kalaweka mwya suwa e viena u trembo tukabu wako ndemiazi e yi kabunda bunda mwya suwa e viekatua umulu wakateno yi ya pia bandro ibasu ni ribia na malingi kani wiru tinu minu wangala matia ei kalumusite ei mu byaso abikatwa no munsi una langereka mpino muche muri oloku ku muche munabwire naho bakatuno mundu mu mayo katakataka wana biri hiroko byalana bandu ubute ya mu byasonga bini bi mu quartier ake katwa ukomane myatsi iri biri abacumba tumba abikasundi kolesha abina no bila matenda mbenda mbe na hushirihika uko bisenge byanga ibishibu musite naho umurerona namabeta kenda mbenda mbe na huko mehane miyazi yikasuka na hiyo hiyo wite bulibwa oko yukasuka na hiyo ina katunga tungo kumiezi nga hini hii na hii natuateno etamero hiyo muko lwa yuko lulengo lulenga lunulu na huna na musaba ubuga nyiri koko alu enda sonde yuko lomo mtu nere sonde kwa lachine ne ukubahimbani na huko miyazi yine musuki yine mulandwa nere kwa mererwa nilibia kundu chirabulenga ngachecha hekundeno ayerabe bungo biringa bini bisi angavya mitangala muko no vandu omaba katamera batamera buke kuneno omundu na musala hangera ana erengana ntamero yiku uhe wanetu end myazi ine mundisha se nyuma kuneno tuketu nemu kuma kumyazi ya sera yine iyo mbolera